ka mo iniyat sa a di sara di to o chana ka kata vanu ya takwa na chinjeya na chituya yo